0: Omdi si me to kwan ti nipa e ti no mu nyina fa me.
1: How?
0: Wow. O panisi me se be ya mi ndi sa nkwasi ade ni biem.
1: Omo amu fa o fa o to ama.
0: Omo amfa me to omo odidi anu mu se me to si me to kwan. Na o fa me ba papa na kasa de o fa me to da.
1: Hey.
0: Papa na kasa mu. Ndi omo ye ya no se.
1: How many times wa fa o to?
0: Be 4 times.
1: Se be ye ne hanu.
0: Like unya omense sa o so filisi one wo da so unya omense sinti o so ofa wo oto
1: eh awura 4 times
0: 4 times
1: ana so obi ho to aso ai
0: nti
2: jade ya show
0: me wa pan sa punishment no eno ne me punishment amenya ai nti se me ne ne kasa na mi Yusuf ona me de call ho mama girl na ehun se mi Yusuf ona nzo mu nyimu da nti ata nsin ti mi di phone ne so mebo me ne kasa na mi video no na mi bi se bi sane nsem girl na ka che mse na danfo pa ye mp bi a mi minim no minister bi a o ya do ye pa nti mi bi sa papa ne se is it true say o na danfo ne sa we na no se de bo no na no ya no meka nti mi keep secret bi bi o be hu bi o kan to ndo no o dwa no ne ne enye fan o ne na konto ne ne enye fan on can in the squad ho kra nti mi bi se bi sa ne questions ma o chere mi se mi se mi hu se ono o kwa sori aba je se o fili ne ya o fili so ni ni pada sa keke enso anyi ni mi ni se do no yusu o pe se mi hu se ono e christian nti o so kwa sori wa nigeria nti o de mark all 4 times mi na ono na ni bodyguard no ye mi mpana no o ni mi ne na ko ho 4 times ye kwa ono o kwa sori bi na ko biki hotel amai se mi oni enche na oba nipa no ya de ma na me so se se aida so ye Nigeria ni ana se Benin ni nti bu o ti mi sa na chi bi sa so ko ye o ko meeting bi o Benin afi na oba nti ya kwa ye so ye nko hotel ho na me ne bodyguard ni ye se hotel room ho ani asmo bi ama na koto TV Joshua ni ama ni bi abre se be ye o be prove se ye kwa sorry ni ye de aba nti one day o fie na me kwa omo keke nsa me nsumi di mani hu bi kama ti one day o fie ga ba ko no ye bunu ni na ona na me ne ka kasa no no sa translate ama omo won kan mi tin kan kasa nti o fie na ga ona ka che mi se wonyim na abo papa na mani papa na fe doctor nti china doctor ni so be ye no abortion no ba o suru onim de nti a oda o be sun da e bia ni adeda no nti o suru onim de e beto no nti girl na kana mse ma o mane ha no ye den ya anya mi nti o be fa mu afi mi wo kitchen e ho ne ben kitchen kaka mi wo kitchen na girl no bo mi din ti am se na kumete
3: 3.5 fm
0: so nta mo mu ye papa no se de abortion de o mo ye wa o no won chi ne wo di na ho ko se o be wi abortion no o interest was adding nim o wi a o je ani moja no no no de akọ na sa
1: baby no
0: oji baby no eni ehu moja no no no di akon sa particular papa no okọ ni home meeting wo se benin o se hin no onu oba ebi wonu ma nipa ni nyuma a onje omo onya abortion no be ka bo mbe nipa mi nu ana mi nsa because oni se yeden ya wo benyim oni su shi nto se yeden ya wo benyim ene kwa bi asun se wo se wonyim nti se papa ne ba o ka bo mbi afọ na papa na ba no abeje papa ndé bi oba jiji gana ha no no odi akọ e na se papa no su fi ho ba nso no nso wo ba omu a wo no fa no ewo mu de ono wo pe no no nso wo ye
1: doctor no
0: ana bi doctor edura
1: no oba no oba ji moja no ni akoda na
0: ono nso wo gala ono wo ba obetimi a chese bi a mepewe papa ndé ne be ma no se 3 days 4 days obe di kwa
1: na
0: corona e na so onto so obe pie nti girl ni ti amu sa se na kumete no na me fese me force na me ko hade kwa atu girl no na me ra inside no na doctor na wie bibia ma mo di moja ni ade no ko girl ni da ho sa wa ba ne num na moja fi ni hwiri mu ba uso ni ma won kasa uso ni bebia on home ni me ko bisa papa ni se mi bo girl ni ni bisa ni so we e no se ni time aso nti o mo fese last we ye last abortion na o mo ma ne ko efie sa ga no so ka che mi se na busia fo ni mi se o wo ko wait omo nyi mpo so o gana because girl ni ka che so di ni ko ko wait nti won ka che ni family ni se o ko wait nti omo do mo nyi mpo so o gana ha mpo nti omo so papa ni se o ja na kwa ya ma na ko no no se ga na wu ba wa nka nti ni ti che ya follow e ko du be bi a won se menti ho no e ho no na o si e ga o no
1: Oh, few are.
0: Oh, few are. On 70, a ho. A honor, see a donor.
1: Oh,
0: few. She and one, some are tired, young, and she, a honor.

ye den on fre no enti de mi ka kosi nyina ne se problem bi e ni ba bia but ana ebi mo ho a omo o different agenda bi o pese obi so bi sa questions bi a be ma woni nipa no akonya problem bi ni sa na ye mane mane ade na sa interview na mo hwere mi tena kan ne enye complete interview mini delay here no enye complete interview within the interview nento kwa bai ema me kan se mi nye interview ni bi ma na ye gidigidi mi ko kasa mi bi ti a mi kunu na mi se ah mi ti mi fie na ofre mi so pese o interview mi ye bedru wonu.